0: Atar kai a harkokin mulki da ake yi wa shugaba Donald Trump bayan wasu sabbin bayanai sun nuna cewa ya samu fiye da dala biliyan 1 na kyautar kudin crypto. Wani sabon rahoton Amnesty International ya ce dakarun RSF a Sudan sun aikata kisan kabilanci da kuma laifukan cin zarafin bil'adama a El-Fashir. A Najeriya yayin da jami'an siyasar kasar suka fara shigar da sunayen yan takararsu na kujeru daban-daban a shafin hukumar zaben kasar INEC. Jam'iyyar APC mai mulki kuwa ta so malallashin ƴaƴanta ne kan yiwuwar sauye sunayen wasu ƴan takara.
1: Ba abin mamaki bane a ga wasu sauye-sauye a yayin da waɗannan sunaye suka fito. Dama zaɓe ko ka samu nasara ko kuma aka san nasara. Idan baka samu nasara ba, to ana sa ran ba za ka yi fushi ka fice daga jam'iyyar ba, za ka yi biyayya ka taimaka jam'iyyar ta samu nasara.
0: A jamhuriyar Nijar tawagar lauyoyin da ke kare dan gwagwarmayar siyasar nan Nasiru Bodo sun ɗaukaka ƙara kan hukuncin ci gaba da tsare shi.
2: Ita doka duk lokacin da ta fuskanci wani abu ana ya daga ƙara. Muna fata wannan shari'a in Allah ya yarda da an kai shi gaba alƙali abokinmu zai samu sakin talala saboda ya dawo cikin iyalin shi.
0: To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Fadar White House ta musanta zargin da ake yi wa shugaba Donald Trump na sanya buƙatar kai a harkokin mulki bayan wasu bayanai sun nuna cewa ya samu fiye da dala biliyan 1 daga wasu mutane da suka riƙa bashi kyautar kuɗin crypto a bara. An ce mafi yawan kuɗaɗen sun fito ne daga wani tsari da wani kamfani da 'yan uwansa suka samar.
3: Donald Trump once branded cryptocurrency a haven.
0: Wakilin BBC ya ce a baya dai Mr. Trump ya taba bayyana kuɗin na crypto a matsayin wata mafakar 'yan damfarar zamani da 'yan kwaya kafin daga bisani ya sauya shawara ya rungume shi bayan sake zabarsa mulki karo na biyu. Tun daga lokacin ne ya rika bullo da manufofin da ke sassauta ka'idojin sa ido akan harkokin kuɗin na internet. Wani sabon rahoto da kungiyar Amnesty International ta fitar ya ce dakarun RSF a Sudan sun aikata kisan kabilanci da kuma laifukan cin zarafin bil'adama yayin da suke kokarin kwace ikon birnin El-Fashir. Yakin da aka yi domin kwace birnin wanda ya kare a ƙarshen shekarar da ta gabata na ɗaya daga cikin mafi muni da aka fi samun zubar da jini a yakin basasar Sudan. Amnesty ta ce dakarun na RSF sun kashe fararen hula da azabtar da su tare da tsare su ba bisa ka'ida ba. Rahoton ya kuma ce sun yi amfani da cin zarafin mata ta hanyar lalata a matsayin makamin yaƙi sannan suka riƙa kai hari kan yara da gangan. RSF ta amince cewa an samu wasu laifukan take haƙƙin bil'adama amma ta dage cewa ba wai da gangan aka aikata su ba. Wata sabuwar doka ta fara aiki a China wadda masu suka ke cewa an ƙirƙire ta ne domin raunana ƙananan ƙabilu. Gwamnatin ƙasar ta ce dokar ta wato za ta bunƙasa haɗin kan ƙabilu da ci gaba da ƙarfafa haɗin kan al'umma.
4: The law makes Mandarin the main language of education in schools, replacing.
0: Wakilin BBC ta ce dokar ta tasasa amfani da harshen Mandarin a matsayin yaren da za a riƙa amfani da shi wajen koyo da koyarwa a makarantu, inda za a daina amfani da wasu harsuna marasa rinjaye kamar Tibet da Uyghur da Mongolian. Masu kare haƙƙin ɗan adam sun yi gargaɗin cewa dokar za ta ƙara baiwa Beijing damar ɗaukar mataki kan 'yan gwagwarmaya da ke zaune a ƙasashen waje. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da haƙƙin ɗan adam ya yi kira da a soke dokar, yana mai cewa za ta taƙaita 'yancin amfani da harshe da ilimi da kuma addini. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. ‘Yan Taliban a Afghanistan sun ce sun kai hari kan wasu wurare da ke kan iyakar ƙasar da Pakistan. An ce mutane da dama sun jikkata sakamakon harin da aka kai a lardin Balochistan. Sojojin Pakistan sun ce sun harbo jirage marasa matuƙa guda huɗu tare da gargaɗin cewa za su mayar da martani idan aka ci gaba da tsokana. Har yanzu dai babu wata majiya mai zaman kanta da ta tabbatar da faruwar lamarin. Tashin hankalin ya ƙara tsananta ne bayan da Pakistan ta kai hare-haren sama a ranar Lahadi a ƙetaren iyaka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hare-haren sun yi sanadin mutuwar fararen hula 'yan Afghanistan 28. Pakistan na zargin gwamnatin Kabul da baiwa masu tayar da ƙayar baya mafaka, zargin da Taliban ta musanta. Wasu 'yan Venezuela sun shaidawa BBC yadda suke cikin fushi da takaici kan yadda wato kan yadda gwamnati ta tunkari mummunar girgizar ƙasa biyu da ta abku a ƙasar a makon da ya gabata. Yanzu dai an tabbatar da mutuwar kusan mutum 2000 yayin da dubban iyalai ke ci gaba da neman 'yan uwansu da suka bace. An tura kungiyoyin ceto na ƙasashe da dama zuwa Venezuela domin taimakawa wajen ayyukan ceto. Jiya Talata wata kungiyar masu aikin ceto daga Jordan ta ceto wani yaro mai shekara 3 daga ƙarƙashin baraguzai inda ya shafe kwanaki 6 a makale. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa dubban mutane na cikin matsananciyar buƙatar abinci da matsuguni cikin gaggawa. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar kungiyar kare haƙƙin bil'adam ta Amnesty International ta fitar da wani rahoto kan binciken da ta gudanar da ya zargin cewa dakaran RSF sun aikata laifukan cin zarafi tare da kawar da wata ƙabila daga doron ƙasa a lokacin da suka yi ƙoƙarin kwace birnin Alfashir na ƙasar Sudan a bara. Kawanyar da suka yi wa birnin na yankin Darfur a yammacin kasar ya kasance ɗaya daga cikin lamura mafi muni a yakin basasar Sudan tsakanin sojojin gwamnati da dakarun RSF. Gafasar rahoton Barbara Plaid Asha daga birnin Nairobi.
5: Rahoton ya karfafa shaida da ta nuna cewa an aikata munanan laifuka a birnin Alfashir. Inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tashin hankalin na ɗauke da alamomin kisan ƙari dangi. Kungiyar Amnesty ta kara da cewa hare-haren na da nasaba da kabilanci saboda ta tattauna da mutane fiye da 200 da suka tsira waɗanda suka faɗa mata cewa mayakan Larabawa na kungiyar RSF sun rika kai hari kan kabilan yankin da ba Larabawa ba. Shaidu sun bayyana yadda aka aikata kisan gilla da fyaɗe tare da kaiwa yara hari da gangan. A yanzu alamu sun nuna cewa dakarun RSF na shirin kaddamar da wani gagarumin farmaki kan El Obeid, wani muhimmin birni da ke kudu maso tsakiyar Sudan, kuma wannan ya tayar da hankalin kasashen duniya akan yiwuwar samun ƙarin tashin hankali kan fararen hula. Shugabannin RSF sun amince da cewa an aikata wasu laifuka da suka shafi cin zarafi a Alfashir, amma sun dage da cewa abokan gabansu ne ke yada labaran ƙarya akan lamarin. Sun kuma ce sun amince a bude hanyoyin da fararen hula za su bi domin ficewa daga birnin na El Obeid. Sai da Amnesty International ta ce ta gano wasu kwamandojin RSF da ke da alhakin karya dokokin ƙasa da ƙasa tare da jaddada buƙatar hukunta su kan laifukan da ake zargin sun aikata.
0: A gaida Raliya Zubairu da fassarar rahoton Barbara Plaid Asha daga birnin Nairobi. To da muka je Najeriya ko yayin da wasu jami'in adawa ke korafin ba su samu wasu lambobi na sirri da za su ba su damar shigar da sunayen 'yan takararsu na kujeru daban-daban shafin hukumar zaɓe ta INEC ba. Ita kuwa jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar ta ce ta samu nata lambobin har ma ta fara daddale sunayen 'yan takarar da za ta sa sunayen nasu a shafin hukumar. Hakan dai na zuwa ne yayin da wasu 'yan takarar jam'iyyar ta APC ke bayyana fargabar cewa za a iya sauya sunayen waɗanda suka samu nasara a zaben da ya gabata, abinda jam'iyyar ke bayar da tabbacin za ta yi wa kowa adalci. Malam Bala Ibrahim, daraktan watsa labarai na jam'iyyar APC na ƙasa, ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmad.
1: Sun ba da izini ga jam'iyyu na cewa yanzu su fara ba da sunaye ko ɗora sunayen waɗanda suka samu nasara a zaben fidda 'yan takarkaru da aka yi. To jam'iyyarmu ta APC an ba ta lamba. Dama kowace jam'iyya wacce ta samu nasara an ba ta lamba yadda za ta ɗora sunayen waɗanda suka samu nasarar. To an ba mu wannan lamba, yanzu muna aiki akan waɗannan waɗanda suka samu nasara. Dama bayan an yi zaben, to kuma akwai kwamitin ƙorafi da aka kafa wanda zai saurari ƙorafin waɗanda ba su samu nasara ba a takarar da aka yi. Za a dudduba a gani waɗanda yake babu matsala shi kenan. Wanda yake akwai matsala kuma za a duba a gani a yi adalci a tabbatar cewa abin da aka yi ya zo bisa doron doka ba tare da an tauyewa wani haƙƙi ba.
6: To a yanzu a wani mataki ake game da hakan?
1: Yanzu an miƙa fama-famai ga waɗanda suka samu nasara za su cike waɗannan fama-famai su dawo da su. Idan suka dawo da su, to da wannan kuma za a bada sunayensu ga hukumar zaɓe mai zaman kanta bisa aiki da wannan lamba da ta bayar na ɗora waɗannan sunaye. Za a yi wannan ne kuma kafin lokacin da suka bada na ƙurewar lokacin bada waɗannan sunaye.
6: Galibin masu wannan korafi game da zaben fidda gwanin nan da aka yi suna zargi ne cewar kwacen su sakamakon zaben su aka yi aka ba wasu. Ko kun da la'akari da hakan?
1: An ba su dama su gabatar da korafin su a kwamitin sauraron korafi. Kuma wannan kwamiti ya saurari duk irin waɗannan korafi-korafi. Ya kuma tabbatar cewa yayi adalci. Ya miƙa rahotonsa ga kwamitin zartarwa na jam'iyya. Wannan kwamiti na jam'iyya yana dubawa. Idan ya duba sakamakon abin da ya duba ya gani, shine zai baiwa jam'iyya dama ta ga sunayen da za ta ɗora a wannan shafi na hukumar zaɓe. Don haka ba abin mamaki ba ne a ga wasu sauye-sauye na sunaye a yayin da waɗannan sunaye suka fito a shafin hukumar zaɓe.
6: To kenan ina makomar waɗanda ba su samu nasara ba a ƙarshen wannan tantancewa?
1: To dama zaɓe ɗayan biyu ne ke iya faruwa, ko ka samu nasara ko kuma aka san nasara. Idan baka samu nasara ba, kuma ka yarda da hanyoyin da aka bi na zaɓen cewa an yi adalci, to ana sa ran ba za ka yi fushi ka fice daga jam'iyyar ba, ko kai wani abu da ka iya yi wa manufar jam'iyyar targaɗe. Za ka yi biyayya ka taimaka jam'iyyar ta samu nasara a babban zaɓe, da fatan cewa idan an samu nasara ana iya wayanka a kira ka ka ba da wata gudunmuwar wacce kila ma za ta fi amfani gare ka da jam'iyyar da jama'a a abin da da ka so ka yi.
0: Malam Bala Ibrahim kenan, daraktan watsa labarai na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. To har yanzu dai a Najeriya 'yan kasar na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan matakin da gwamnati ta ɗauka na yin garan bawul ga shirin yi wa ƙasa hidima da aka fi sani da NYSC a karan farko tun da aka bullo da shirin shekaru 53 da suka gabata. Sauye-sauyen sun hada da sauya tsarin shugabancin hukumar zuwa ga farar hula da kuma tsawaita wa'adin zama a sansanonin horazuwa domin kwarewa a fannoni da dama. Ga rahoton Aisha Aliyu Jafar.
7: Duk da dai zuwa yanzu gwamnatin Najeriya ba ta tabbatar da lokacin da za a fara aiwatar da sauye-sauyen ba, ganin cewa akwai waɗanda ke buƙatar sai an yi sauyi ga dokar da ta kafa shirin na NYSC. Wasu daga cikin ɗaliban da suka kammala karatu na digiri da ke zaman jiran shiga shirin sun bayyana yadda suke kallon sabbin sauye-sauyen.
8: Sunana Alhassan Bisalla, yanzu da ake cikin sati uku ake akan haka mutane suna complaining yanayin rayuwa da ake a kam din, matara kuma za a ci zame da shi sati shida, Trinidad ya ci zame da shi sati shida, za a yanzu koyon wasu abubuwa ne wanda za a canza tsarin ba kaman da yake da ba. In aka koyi da sana'o'in ne zama to after wannan sati shidan a samu kowa a ɗauki kuɗi ya zaba mutane mutum ya je fara wani business wanda wannan abu zai samu ya rage yawan rashin aikin yi.
9: Sunana Ni'ima Ismail. Ina ganin sauya tsarin NYSC abu mai kyau ne, saboda yawancin mutane ba sa jin daɗi yadda sojoji suke tsorata su, ko su ji ba sa iya walwala a gaban sojoji. Amma fa wannan lokaci na makonni shida ya yi yawa sosai.
10: Sunana Fauziya Yusuf. Yawancin abubuwan da aka canza suna da kyau. Yanzu duk wani ɗan kofa zai iya zaɓen ɗaya daga cikin fannonin aikin 11. Wannan yana nufin za a tura kofa wurin da ya dace da karatunsa. Bugu da ƙari maganin alawi na 'yan kofa ba a yi magana akan za a ƙara ko ba za a ƙara ba, ya kamata shi ma'ai la'akari da shi a ƙara.
7: A nasa ɓangaren kuwa ƙwararre a fannin nazarin zamantakewar al'umma Farfesa Tukur Muhammad Baba ya yi maraba da matakin yin sauye-sauyen ga shirin na NYSC.
11: To a gaskiya wannan canje-canje da aka yi abu ne abin alfahari. Shi wannan shirin kin san ya daɗe tun zamanin Yakubu Gawan aka yi shi, kuma irin waɗannan shirye abu ne da ya kamata lokaci zuwa lokaci ana canje-canje. Kuma ƙorafai sun tashi da yawa, wasu sun ce a soke shirin, wasu sun yi kira a 'yan bautan ƙasa a bar su a gidansu da sauransu. Kuma horo da ake ba su ma ya canza, kuma da aka ce za a ba su horo na samun aikin yi wato na dogaro da kansu shi ma abin alfahari ne abin murna ne. Kuma kamar yadda aka ce za a dawo da shi hannun farafula shi ma abin da ya kamata kenan don shi kansa ba aikin soja bane. Sai dai kuma kamar kullum ya kasance gwamnati ta aiwatar da wannan.
7: An dai samar da shirin NYSC ne bayan yakin basasa na Najeriya don haɓaka haɗin kan ƙasa ta hanyar tura waɗanda suka kammala karatunsu zuwa jihohin da ke wajen yankinsu. To sai dai wasu na ganin shirin ya soma kaucewa dalilin samar da shi. To ko sauye-sauyen za su inganta shirin?
11: Ni kam magani na yadda na ga abubuwan da aka fito da shi za a yi gaskiya zai ƙara. Ai tun dama masu ce kar a yi masu ce bai wani amfani ba wannan ba gaskiya ba ne. Lalle inda za ki juya ki da duk wani wanda yi wannan aikin hidiman ƙasa za ki ce akwai wani abin da ya koya, akwai wani yanayi da ya gani, akwai wani tarihi da bai sani ba.
7: Sai dai game da sabon tsarin yin la'akari da tsaron yanki kafin aika masu yi wa ƙasa hidima. Farfisa Tukur Muhammad ya ce kamata ya yi gwamnati ta yi ƙoƙari wajen samar da tsaro a faɗin ƙasar ba wai ɗaukar irin waɗannan matakai na wucin gadi ba. Aisha Aliyu Ja'far, BBC Hausa a Abuja, Najeriya.
0: To a Najeriyar har ma da Jamhuriyar Nijar yanzu haka agogo na cewa ƙarfe 7 ne saura minti 14 Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Daga ba cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a Najeriya sun ce an samu karuwar masu dauke da cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV a kasar. To a Jamhuriyar Nijar tawagar lauyoyin da ke kare dan gugurmar siyasar nan Nasir Bodo sun daukaka kara kan hukuncin ci gaba da tsare shi. Ana zargin sa ne da kokarin haifar da yamutsi bayan kira ga ƴan kasar ta Nijar su gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin soji. Ga rahoton Chimailai Supu.
12: Nasir Bodo wanda ke huskantar tuhumar yada bayanan da ka iya kawo cikas ga zaman lahiyar jama'a ta dalilin kira da abijirewa sojojin da ke mulkin kasar tare da nuna adawa da cin zarafin da ake zargin gwamnatin kasar da yi wa fararen hula. A cewar bayanan da ke fitowa daga kotun sauraron karar da ke Yamai inda aka gabatar da dan gwagwarmayar siyasar Nasir Bodo a karon farko a ranar 9 ga watan Yunin da muke ciki, inda alkalin da ke kula da karar ya ki amincewa da bukatar tawagar lauyoyinsa. Hakan ya sa lauyoyin da ke wakiltar shi suka ɗaukaka kara kan hukuncin da alkalin farkon ya yanke na kyan amincewa da sakin talalayar. Mustafa Dauda na kungiyar CCLD bukata ya koka da rashin ba da belin dan gwagwarmaya yana cewa
13: sun nemi ai mishi sakin talala ya samu wannan alfarma. To wannan sakin talala bai same shi ba, an daga kara. To wannan ba laifi ne ba. Ita doka duk lokacin da ta fuskanci wani abu ana ya daga kara a ce sai rana kaza. Wannan dokokin kasa ne sun ka bada shi, wannan ba laifi ne ba. Amma abun da muke gani la'akari cikin wannan hali da muke cikin kuma wannan yanayi da ƙasar nan take, ya zamanto ƴan warahulla idan suna tsoro su ba da albarkacin bakinsu ko kuma su yi wani rubuce-rubuce ba komi ne ya kamata, ko kuma a matsayinka na ɗan warahulla ko kuma a matsayinka na wani mai fataka akwai abubuwan da ya kamata ka faɗi. Za a iya samun tuntuɓin harshe kuma za a iya samun wasu abubuwa da za su kubce mutum haka da ba ya yi shi ne a cikin sanin shi ba.
12: Yanzu haka dai shari'ar tana gaban kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Yamai wacce za ta tabbatar ko kuma ta soke hukuncin na farko. Hakan ya sa ɗan gwagwarmayar bai bayyana ba kamar yadda aka tsara a ranar jiya Talata. Sai dai Mustafa Dauda fatan shi ya bayyana na ganin an sauke Nasir Bodo a duk ranar da ya bayyana gaban alkali.
13: Amma muna fata wannan shari'a in Allah da duk lokacin da aka kai abokinmu gaban shari'a insha Allah zai samu sakin wannan talala insha Allah, da an kai shi gaban alkali Allah ya yarda abokinmu zai samu sakin talala saboda ya dawo cikin iyalin shi. Shine mu duka muke fata, ba mu so mu ga wani dan gwagwarmaya yana gidan yari cikin wannan kasar namu ta Niger, cikin wanga mulki na CNSP da mulki ne da ya gamshe abubuwa bi adalci da jagoranci mai kyau.
12: An ta sakiyar dan gwagwarmayar Nijar Nasir Bodo a gidan yari na birnin Yamai a farkon watan Yunin nan da muke ciki, inda tawagar lauyoyinsa ta yanke hukuncin ɗaukaka ƙara. Matakin na da nufin ƙalubalantar hukuncin da aka yanke na ƙin ba da belin shi ko kuma laifin da ake tuhumar sa da shi kafin kotun sauraron ƙara ko kuma kotun ɗaukaka ƙara.
0: To a gaida Chimaila Yusufu da wannan rahoto da ta hada mana. Da muka sake komawa Najeriya, hukumomi sun ce an samu karuwar masu dauke da cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV a kasar. Wasu alƙalma na ma'aikatar lafiya sun ce cutar ta kama sabbin mutane kimanin sama da 102 a jihohi 36 da ke ƙasar ciki har da Abuja ga rahoton Zubair Ahmad.
14: Tarin jihohin da masu dauke da cutar suka karu sun hada da Rivers mai mutum 6,287, sai Kano mai 6,106 da Akwa Ibom mai mutum 5,413 da Taraba mai yawan masu dauke da cuta mai kare garkuwar jiki har 4,854 da Anambra mai mutum 4,468 sai Sokoto mai mutum 2,592 da Jihar Kebbi mai mutum 1,572. Akwai dai dalilai da dama da suke barazanar haɓaka cutar, duk da cewa an samu saukinta a yan shekarun baya-bayan nan kafin gwamnatin Amurka da sauran kasashen da ke ba da tallafin magungunan yaki da cutar ta AIDS su rage yawan tallafin da suke bayarwa. Ga ƙarin bayanin da Abdulkadir Ibrahim, babban jami'i na ƙasa na gamayyar kungiyar masu cuta mai kare garkuwar jiki a Najeriya, NIPO One, ya yi min.
15: A yanzu muna da mutum wajen 1,100,800 da 'yan kai, ban iya ba da namba, amma dai as a summary na watan da ya gabata dai muna da 1,800,000 a waɗanda ke kan magani, wanda kuma alƙaluma da muke na gwaji ana yin su, sai dai kawai abubuwan sun canza saboda yanayi na sauyin lokaci. So yanzu gwaje-gwajen ana mai da hankali ne akan wasu al'umma, musamman mata masu juna biyu da kuma gungu na matasa haka, da kuma wasu mutane waɗanda ke da rauni kwarai da gaske, waɗanda suna abubuwa waɗanda ke iya kada su cikin, musamman za ka ga mutane masu shaye-shaye da irin mata masu zaman kansu da dai sauransu.
14: Kamar mataki na wayar da kan jama'a fashi kansa, kamar ana ci gaba da yi?
15: To yanzu mataki na wayar da kan jama'a a hukumance dai babu wani abu da dai ake yi gaskiya. A gwamnatance ko kuma a kungiyance yanzu gaskiya, tun lokacin da gwamnatin Amurka ta janye tallafinta, so yanzu za ka cimma kawai abin da ake yi. Ana yin gwaji, wanda ya ga dama ya je gwaji ya san matsayin shi, to in an same shi da wannan lalura za a ga bisa magani. Ga wayar da kan al'umma karkara ko kuma gidan rediyo da sauransu yadda ake yi da, gaskiya yanzu duk an daina wa'annan abubuwan.
14: Kamar ba ku ganin karancin wayar da kan jama'a, watakila yana iya takarawa wajen karuwar alƙaluman su masu dauke da wannan cuta din?
15: Ka san, saboda an yi bincike na ƙididdiga, so za ka cimma alƙaluman da kuma nambobi da ke nuna cewa cutar tana yawa sun ragu kwarai da gaske, gaya bisa ga yadda mun ka hito. Yanzu kwata-kwata muna 1.3 ne, da za ka jana maka 3.8, so kaga abin ya ragu.
14: Wasu daga masu dauke da cutar sun bayyana cewa janye tallafin, wanda yanzu Amurka ta dawo da wani bangaren sa, manuni ya ce cewa kasashe kamar Najeriya su daura damar neman wa kansu mafita. Bashir Hussaini, memba ne a kungiyar NIPO One.
16: Shi ciwon nan idan mutum ya same shi ba wai magana rashin lafiya bane kadai, a'a, hada yanayin rayuwarka ya shafa, saboda za ka samu sakan cikin damuwa. Suna idan baka samu da ka tattauna ka gaya mai da kake ji ba, shi ma gaya mai da yake ji ba, za ka samu sauƙin wannan dalilin ba. Sai ka zo a cikin kunci da tunani da kuma tsoron tsangwama na mutane, ya hana ka shiga cikin mutane.
14: Karuwar alƙaluman masu ɗauke da cutar HIV dai na nuna yadda har yanzu take ci gaba da zama ƙalubale a fannin kiwon lafiya a Najeriya, duk da ɗimbin shekarun da aka kwashe ana yaƙi domin rage adadin masu mutuwa a dalilin kamuwa da ita. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
0: Tuwarin zidane a Najeriya, hukumar kula da yanayi ta kasar Name ta yi wani gargaɗin gaggawa ga mazauna jihohin Lagos da wasu jihohi kan yiwuwar samun ambaliya sakamakon mamakon ruwan sama. A jihar Lagos, lamarin ya janyo rubtawar gine-gine da rufe wasu makarantu a ranakun Litinin da Talata. Wakilinmu na Lagos ɗin Umar Shehu Alleman ya aiko mana da wannan rahoto.
17: Hasashen hukumar yanayi na Nimeti ya nuna za a fuskanci ruwan marka-marka daga lokaci zuwa lokaci ba kautawa a jihohin kudancin kasar, kamar a Ogun da Ondo da Rivers da Delta da Akwa Ibom. Masana na fargabar cewa lamarin zai iya cin ƙarfi magudanar ruwa a wasu yankunan kasar, irin su Lagos, inda tuni ambaliyar ta tilasta rufe wasu makarantu da kasuwanni da gidaje da ofisoshi tun a farkon ranakun Litinin zuwa Talata. Baya ga kudancin kasar, hasashen ya shafi arewa ta tsakiya kamar Abuja da Nasarawa har zuwa jihohin arewa maso yamma da maso gabas da suka hada da Kano da Jigawa da Borno, inda iska mai ƙarfi da guguwa za su riƙa bin bayan ruwa da tsawa. Malam Yunusa Sani ɗan fafatukar inganta muhalli ne kuma shugaban ƙungiyar kare muhalli na Sayar da Azne da ke a Kano ya nuna girman barazanar bisa la'akari da girman saukar ruwan sama na bana.
18: Wato wannan gargaɗi ya zo a kan lokaci, sannan kuma yana da matukar mahimmanci, kuma bai kamata al'umma su dauke shi da wasa ba. sannan wannan gargadi babbar dama ce ga gwamnati da kuma al'umma su zama cikin shirin ko ta kwana dan an ce rigakafi yafi magani akwai bukatar hukumomin kula da sauyin yanayi su rika ba mutane

0: wuraren da ake yawan samun ambaliyar ruwa.
1: Da ya kuma ga bayar da shawarwari, ɗan rajin kare al'umma ta hanyar inganta muhalli cewa yi.
0: Ga sauran mutanen gari kuma ya kamata su riƙa sauraron gargaɗin hukumomi, sannan su tsaftace magudanan ruwansu. Sannan su guji gina gidaje a inda ke da barazanar ambaliyar ruwa ko inda ake yawan ambaliyar ruwa. Sannan akwai buƙatar idan gwamnati ta bada umarnin ƙaura ko tashi daga wurin da ake gani akwai hatsari, so al'umma su kokari su ji wannan gargaɗin su ƙaura tun da wuri kafin a samu asarar rayuka da dukiyoyi.
1: Da ta koma ga harkokin sufurin jiragen sama a ƙasar, hukumar NIMET ta shawarci kamfanonin jiragen sama da su riƙa karɓar rahoton yanayin kafin tashi domin kaucewa sauyin yanayi a sararin samaniya sakamakon girman gajimare da saukar ruwan sama mai ƙarfi. Bincike masana ya nuna wannan ruwan farkon fari ne kamar wanda ake shaidawa a Lagos a yanzu da wasu jihohin kudancin ƙasar, kuma wani mai ƙarfi na nan tafe. Saboda haka hukumar ta gargaɗi mazauna waɗannan jihohi kudanci da arewacin ƙasar baki ɗaya da su kasance cikin shiri. Ta kuma shawarci da a daina tafiya cikin ambaliyar ruwa ko a lokacin saukar ruwan sama, kuma a guji fakewa a ƙarƙashin bishiyoyi bisa la'akari da cewa tsawa kan sauka a kansu tare da yin kisa, kuma a riƙa sauraron kafofin watsa labarai kamar radio television don samun rahotannin yanayi a kan kari. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa, daga Lagos a Nigeria.
2: To, a fakin wasanni kuwa ƙasar Mexico ta samu kaiwa zagaye na 16 a gasar cin kofin duniya bayan ta doke Ecuador da ci 2-1, ita ma Faransa ta tsallawa to ta lallasa Sweden da ci 3-1 inda ta kai mataki na gaba. Ga Muhammad Buhari fage da ƙarin wasu labaran wasannin a taƙaice.
3: Norway ta samu damar tsallaka zagayen 16 bayan doke Abricos da ta yi da ci 2-1 a minti na 39 ne da sa wasan Nusa ya jefa guda ɗaya, kafin daga bisani Ahmad Diallo a minti na 74 ya farke, ana minti na 86 ne kuma Haaland ya ƙara ɗaya, aka tashi wasan 2-1. Yanzu Haaland yana da ƙwallo 5 a bayan Messi da ke da 6. A ci gaba da gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada, an jima da maraice za a yi wasanni guda 2. Tawagar Ingila za ta fafata da DR Congo, yayin da Belgium za ta barja gumi da Senegal. Morocco ta ci gaba da jan zaranta na nasarar da take samu a kofin duniya da sauran gasannin da take bugawa. Wannan na zuwa ne bayan nasarar da ta samu a wasanta da Netherlands a gasar kofin duniyan da ke gudana a yanzu. Ta zama ƙasa ta farko daga nahiyar Afirka da ta kai zagayen 16 a gasar, wani abu da ta cimma tun a gasar kofin duniya ta 2022. Ƙasar da ke arewacin Afirka ta buga wasa 32 a jere ba tare da an yi nasara a kanta ba a duka gasanni. Da alamun nasarorin da Jamus ke samu a kofin duniya na neman zama tarihi, biyo bayan rashin kokarin da tawagar kasar ke yi a kofin duniya a baya-bayan nan. Jamus, wadda a baya ta ci kofin duniya guda 4 cikin wasannin karshe 8 da ta je, ta kuma ci kofin turai guda 3 cikin 6 da ta je wasan karshe, yanzu ba ta iya zuwa ko da matakin 16. Jaridun kasar Jamus sun wayi gari da rubuce-rubuce akan koma bayan da kasar ke fuskanta bayan fitar da ita daga gasar kofin duniya da Paraguay ta yi a bugun penalty. A gefe ɗaya kuma ana tsammanin tsohon kocin Liverpool Jürgen Klopp zai iya maye gurbin kocin Jamus ne yanzu Julian Nagelsmann.
2: To, a gaida Muhammad Buhari, fage zai dawo a shirinmu na hantsi da ƙarin wasu labaran wasannin masu haro, sai ku garzaya shafinmu na internet bbchausa.com inda babban labarin muke ƙarin bayani akan wasu fitattun 'yan siyasar Najeriya 9 da ba su taɓa sauya shiga ba. Sai ku leƙa don sanin ko su wane ne. Ta manzu a nan za mu ja labulan shirin wanda Raliya Zubairu ta haɗa, sai kuma Lawanu Suleiman da ya haɗa mana sauti. Imam Saleh ke cewa mu haɗa shirinmu na hantsi nan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

0: Sashin Hausa na BBC ke magana akan mita 19.25 da kuma a wasu tashoshin FM a wasu kasashe na Afrika. Masu saurare Umaima Sani Abdulmumin ke fatan kun wuni lafiya cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Niger wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za a ji mahukuntan a Venezuela na cewa yau mutanen da suka mutu sakamakon girgizar kasar da aka yi makon da ya gabata a kasar ya kai 2,300. Kididdigar da mahukunta suka fitar ta nuna cewa yawan bakin da ke shiga Burtaniya ta kananan jiragen ruwa ya ragu a rubu'in farko na wannan shekara. A Najeriya rahotanni daga jihar Benue da ke tsakiyar kasar sun rawaito cewa an kashe wasu mutane 10 a karamar hukumar Katsina Ala. Har wayo a Najeriya gwamnatin jihar Borno ta rufe makarantun sakandare a garuruwa uku na yankin karamar hukumar Askira Uba saboda matsalolin tsaro.
1: Dole sai an dauki mataki mai tsauri na tsaro domin kare sake faruwar irin wannan lamarin. To a mataki na kandagarki shine aka ce to za a rufe makarantar na dan wani lokaci a dubi yanayin tsaro in an sake karfafa tsaro kafin a sake bude makarantar.
0: Shirin na kunshiya rahotanni daga Niger har da Kamaru Amerika sai bayan ba da Masi Abdulkadir Mukhtar ya gabatar da labaran duniya.
2: Mahukunta a Venezuela sun ce yawan mutanen da suka mutu bayan girgizar kasa biyu da aka yi a makon da ya gabata ya kai 2,300. Shugaban rukun kwariya ta kasar Desi Rodriguez ta sanar da zaman makoki na kwanaki 7 tana mai cewa kasar ta shiga mummunan yanayi. Mutane akalla 40,000 ne har yanzu ake nema bayan girgizar kasar ta ratsa da su. Wannan na zuwa ne bayan gargadin da asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya yayi cewa akwai barazanar yawaitar satar yara domin safarar su daga kasar. Kididdigar da mahukunta suka fitar ta nuna cewa yawan bakin da ke shiga Burtaniya ta kananan jiragen ruwa ya ragu a rubiyin farko na wannan shekara idan aka kwatanta da yadda aka samu a wannan lokaci a bara. Ofishin ministan harkokin cikin gida na Burtaniya ya ce mutane akalla 11,900 suka tsallaka Burtaniya daga farkon shekarar nan zuwa watan Yuni. Alkaluman na nuna cewa an samu raguwa da kashi 41 cikin 100 na mutanen da suke shiga Burtaniya ta wannan hanya. Ana alakanta raguwar da aka samu ne da gurbatar yanayi da karancin kananan jirage da ake amfani da su wajen yin wannan tafiya da kuma tsare-tsaren da gwamnatin Burtaniya ta fito da su. Filayen jirgin sama da kamfanonin jiragen sama sun rubuta wasiƙa ga tarayyar Turai suna gargadin cewa sabon tsarin tsaro kan iyaka da aka sanya a ya janyo cunkoso sosai a ayyukansu. Kamfanonin sun buƙaci tarayyar Turai ta dauki matakan gaggawa domin kaucewa matsalar da lamarin zai iya janyowa idan aka dauki lokaci yana tafiya. Tsarin da aka bullo da shi dai a bara ya tilastawa matafiya da ba 'yan asalin Turai ba su jira sai an dauki bayanan su a lokacin da za su shiga kasashen Turai da kuma idan za su fita. Filayen jiragen sama da kamfanonin sufurin sun ce lamarin na janyo tsaiko ga jigilar tasu kuma yana haifar da koma baya ga harkokin su. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Najeriya ta ce tana shirin neman a biya diyya ga 'yan kasar ta da aka tilastawa barin Afirka ta Kudu bayan zanga-zangar rikin jinin baki ta rikide zuwa rikici. A jiya Talata aka kwashe zango na uku na 'yan Najeriya daga Afirka ta Kudu zuwa kasar su.
3: Nigeria says it is documenting businesses and properties left behind.
2: Wakilin BBC ya ce Najeriya ta ce tana tattara bayanan kasuwanci da dukiyar 'yan kasar ta da suka baro Afirka ta Kudu bayan tilasta musu barin kasar. Makaddashin jakadan Najeriya a Afirka ta Kudu ya ce sun tattara bayanan dukiyar 'yan Najeriya da aka kwaso kuma za su tabbata an biya su diyya. 'Yan sanda a Afirka ta Kudu sun ce sun kama mutane fiye da 900 masu alaka da zanga-zangar kin jinin baki.